Amoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Maluk lang na yung sira, pamutok palihohaw na imar, pawang niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diak bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita sa kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak maluk lang na yung sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulu hari damen.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niya.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Mangay itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.